0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City 7 by Jungkook featuring Lato. At oras may gala alas 8:08 na. Welcome sa itong programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kapatid yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Gamadungan dito sa 90.9 Light FM and then 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: So, mabalik ninyo si Papa Kebs sa programa nga Top Radio Hits sa Bahalag Walay Gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kamusta mang adlaw nga Miyerkules mga igala? It's already September 2, 2026. Ayan, so papalapit na mga gala. Ito ang 13th month pay. Ayan, so konting tiis lang mga gala. So ayaw mo pag-upset sa trabaho, ha? So dapat maningkamot tag-trabaho mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Kung asa man maabot ang tingog di Papa Kev. So later on ito ang iskutan ito ang topic for today. Ayan, so mga gustong mo text, ayan, so pwede mo text itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. O good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so good morning kanito na. Ayan, so kamusta ito ang weather diha? Ayan, so kan ba? Naglangi ba? Or init ba? Ayan, so diha sa Bukidnon mga higala, automatic na pagbuntag sa'yo mag-fog-fog dyan na diha. Ayan, soon mga higala mo ato si Papa Kebs diha. O good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao del Norte. Ayan, so mga tigpaminaw karon na bago pang mata. Ayan, so bangon-bangon na mga higala. Ayan, so good morning kanyo. Bahalaga unsa man nun, hangover ba mo? Ayan, so bangon mga higala para iwas late sa trabaho. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa mga terminals. Ayan, so good morning kanyang tanan. Asama na bupadulong karon. Ayan, so amping-amping mga higala to ang mga commuters, mga driver and conductor. At sa itong mga motorista mga higala. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, okay, good morning sa itong mga karenderiha karon. Ayan, dali sa Panabo City mga higala. Asa man madungog niya ang tingog ni Papa Kev. So of course, naadyon. Hila ko pag wala. Ayan, nasa muna ka sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Okay, pwede po mag-message itong official Facebook page. Ang 96.1 Infinite Radio Panabo City and 90.9 Light FM Panabo City. Ano oras may gala? Alas 8, yes na. O galing oras, hatod ka ninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available ito ang Vital C mga igala sa mga butika mga igala. Ayan, so sa daghan mga butika mga igala, ayan, sa so, available direct butika. Sa mga butika, ayan, dali sa Del Norte, sa Davao, and Davao de Oro, o naanatay stock dali sa itong station, mga higala. Ito ang Vital C, kanitong Vital C, mga higala, kay gentle kinis itong tiyan, and made from veggie capsule, mga higala, o nagasuporta sa inyohang daily wellness busa. Gamit na mo ka Vital C, mga higala, sa mga hinay o immune system, diha, kanang gasip o na, galabat ang ulo, sa mga naay uban mong mga vitamin C mga higala kaya magsakit imong tiyan. Kaya ito ang Vital C at ito ang ascorbic acid mga higala kaya made from veggie capsule. Ayan. So sa mga nangita o Vital C, if ever nahutdan mo sa ito ang pharmacy mga higala, ayan, sa nadiri sa Panabo City, nasa De Oro and sa Davao City and sa Bukidnon mga higala, ayan, available dari sa Panabo City Station na ito ang Vital C. Og ito ang sabon mga higala, ito ang Cutis Mestiza. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo og Cutis Mestiza kay nataya carrot papaya soap and glutathione. Ayan, sa mga uneven skin diha mga higala, mga acne, mga oily skin, and syempre pwede pa rin pang feminine wash sa mga kababaihan. Ayan, sa itong mga nangita og Cutis Mestiza mga higala, Available siya dira sa Kibawi, Bukinon. And available siya dira sa Panabo City. Ayan, sa mga wala katuod, kung asa ito yung station dira sa Panabo City, nakarami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilil namin sa PCIN, mga higala. And namin sa Esquire Building, pawala. Ayan, so tulakan na dito diha ato ang portahan. Kaya nawala mo na ito ang kwan, or naguba ito ang kwan, ito ang doorbell. Ayan, so para automatic mo kung sa inyong mga kahinahanglan sa panglawas, available dre ogas ato ang pahumot, mga higala. Ato ang case fragrances sa mga gustong humot. Stay humot gamit na mo o gaki sa fragrances. Ayan. So, sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan. So, gikan kang 3448, Papa Kebs. Good morning si Muha, Papa Kebs. Kamusta na ang... Kamusta na nagbaba na ba ang gasolina? Ayan! Grabe. Di mo ko tagi gasoline station texture, oy. Ayan! Pero I think, mga igala, nga ito ang presyo sa gasolina, mga igala, muraga ni gamay, ni kwan siya, ni rollback siya, og centavos. Diba, mag-roll, mag-price increase sila mga 2 pesos, 3 pesos, hangtod 7 pesos, pero mag-rollback sila centavos. Wajuta ani jud. Wajuta ka long ride ani. Ayan, so good morning si Muha Texter ha, kung asa man ka karon. Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so gikan kang 6484. Good morning si mga DJ. Greet lang nako si Chloe. Naglaba o giyahang ka-boardmate na naglaba pod. Ayan, palabaon ta ko sa ila pero maulaw ko. Ayan, so good morning kang Ma'am Chloe. Ikaw sa iyahang kaubang boardmate. Ayan, sa ting labada na iron. Tama dyan, mahigala na. So, kailangan tamang laba, mahigala kay. Saan na lang ka nang naay mga sudden na lakaw. Yung tinga lakawa na kay mga undies. Ayan, good morning sa mga tigpaminaw diha sa karwasyan ni si Kuya diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga ulang family. Ayan, nga sa mga Tulibas family diha sa Matina Aplaya. Ayan, so good morning kayo tanan. At sa toang mga teachers karon. Ayan, so good morning. Ayan, sa toang mga private and public teachers, mga higala. Ayan, so ingon nila daw pag teachers, daghan og loan. Ayan! Ang mga friend of mine, ayan, so tinood ba po ingon nila? Ayan! Ayan, so man ang good morning sa ko ang igagaw na silang lang diha. Ya, yeah, sa Digos na assign. Ayan, so good morning si Muha lang lang o kang Ate Nikki. Good morning! So diha sa public school sa Digos City. Or good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kalinan, mga higala. Good morning! Dari sa Panabo City. Ayan, dari sa public market, mga higala. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning! Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Di Oro. Ayan, so diha sa Mawab, mga higala, sa tuwang transmitter side. Diha sa Santo Tomas and Kapalong o Tagum. Ayan, diha sa Carmen, mga higala. Ayan, so guwapo ilahang diha, area diha, diha sa Balutan. Ayan, so sure guro ko na makaon nagbalot si Papa Kebs. Ayan, so makakaon balot si Papa Kebs. Ayan! Ayan, so dito sa ito ang topic for today, mga higala. Ayan, so dito na itong topic, mga higala. Ayan, so ito ang topic for today sa adlawong Miyerkules. Ayan, so dali radyo kaya itong adlaw, mga higala. So, automatic Bernes na po. Ayan! Singil na po sa mga kautangan. Ayan! Ayan, so ito ang topic for today, mga higala. Ayan, so dali rin yung mga higala. So, for sure siguro, mga kung nagdali ka sa balay or kalakawon na ka. Ayan, so ito ang topic for today, unsay kasagarang malimtan kung magdali-dali na sa buntag. Ayan! Ayan, sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so unsay kasagarang malimtan kung magdali-dali sa buntag. Ayan, so unsa man jud. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so unsay kasagarang malimtan kung magdali-dali sa buntag. Ayan, so unsa man jud. Papa Kebs, kanang kwan Papa Kebs, nakalimtan akong ibot ang plancha. Okay, good morning day kang Ma'am Rose o kang Ma'am Tinay. Ayan, so puros mga bilar. Ayan, sa to ang mga estudyante dere, mga college na nag-apas sa ilahang mga reports, thesis. Ayan, sa mana automatic yun, bilar yun na. Okay, good morning day kang Ma'am Kindel. Ayan, diha sa Matina Pangi. Ayan, so good morning kayo tanan. Or sa mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kayo tanan. Magdala sa bake shop sa Rose Bake Shop and Manulet. Ayan, so good morning kayo tanan. Magdala diha sa Okay-Okay yun mga higala. Or sa J Glass. Ayan, so automatic madunggan ta diha. At ang oras mga higala, alas 8:18 na. Sa pagbalik na ito mga higala, ito ang pangbasahon. Ito ang topic for today na unsay kasagarang malimtan kung magdali-dali sa buntag. Ayan, so ayan, so nay nag-text na rin na ayan. Ah, okay, so nanamali siguro ni Xen ni kay nagpasugo magpalit og kwan sa lamas. Ala texter, ayo di mo ni palink. Ayan, so sige po, siguro magdala na lang taglamas dere. Ayan, so pagbalik na ito may galato ang pangbasaw na ito ang topic for today na unsay kasagarang malintan kung magdali-dali sa buntag. Ayan, so mga hatag sa kuga mga kanta mga gala gikan kang Kayla, Push to Start. Ayan, so Push to Start. Ayan, let's stop Radio Hits sa Morning Edition. Kamu na yung DJ Papi Gabs. I'll be right back.

0: ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug ayos. Daghan tambal nga akong napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato nga tayo, kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kaya mong trabaho na lagi ko, kaya tulog pa kaadlaw ang akong absent. So, pag atubang na ko, nilabtik yun kasakit sa akong ngipon nga wala ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So, nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan, pero siya wala yun maoperahe. So, sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijima, sa hinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsay akong bateon.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos, ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat daw ako sa Migasil o ginuknan usab sa Migat Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Dong, schedule ba yan nato karon dong?
5: Kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon, Day?
4: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh no!
6: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
8: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:37 na. Huwag kaning programa hatad kaninyo sa Vital C. Itong Vital C may gala ka Gentle Kinis itong tiyan. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyohang daily wellness. Huwag kaning Vital C may gala. Available siya sa mga butika may gala. Huwag available na sa diri sa atong estasyon. Busa, gamit na mo o palit o Vital C. Huwag kaning programa sa hatad kaninyo sa mga produkto sa JQ sa marketing mga higala. Ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega

0: Pure Herbal Coffee, mga higala. O katong mga nangita o mga produkto ni Nong Lading Sad, ayan, so available dere sa atong station ang mga produkto ni Nong Lading. So sa mga mo visit dere, narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, kilid lami sa PC Indri sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, kawala mga higala. So na ay kuan diha, na ay mga sticker, mga tarp diha sa front sa station. So tuklura lang para matagad mo sa sulod mga higala. So wala pa tayo doorbell. Palit pag doorbell si Ma'am Rose. Ayan, so good morning sa itong mga tiktok na sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kinigyapan ninyo DJ, si DJ Papa Kevs ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so Papa Kevs, wapay kwarta ay. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Miyerkules, mga higala. Ayan, so itong topic for today na unsa'y kasagarang malimtan kung magdali-dali sa buntag. Ayan, so sa mga gusto mo habulog, text naman sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa terminal sa Bukidnon, mga higala. Ayan diha, especially diha sa Kibawi. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning! O diha sa Rita Building, o sa Rita Family. Ayan, so good morning kanyo tanan. Good morning! O good morning sa mga munisipyo diha sa Bukidnon, mga higala. Diha sa Damulog, sa Don Carlos, sa Valencia City naman ay na, no? Ayan, so mali di ay. So kalimut mo mga munisipyo diha sa Bukidnon, mga higala. Ayan, so ganahan ko sa park sa Kibawi, mga higala, kay nindot ka ayo. Ayan, so bisita balik si Papa Kebs diha. Ayan, so direkta sa to ang topic for today, gikan kay nga 3448. Ayan, good morning si mga Papa Kebs. Kalimot o ga kalimot makalimot ko perminti pa Kebs kanang ID na ko sa trabahoan mo na nga magyawyaw ako amo ang guard kay asa daw ako ang ID. Pero kasagaran mga higala, no, sa kung magtrabaho ka mga higala, kay syempre kung mag time in ka sa ID, kung sulod ka ID. Ayan, so dirita kang 9344. Kanang pag-off sa suga, papakayab sa sobra ka, dali-dali, malit na sa trabaho. Ayan, so nanajud mga higala, no? Sahay ka ng, siyempre, pagkabiin na, kuwan na, yan. Malimtan ang suga, maragma, problema ka ba? Kaya siyempre, sa kamahal sa kurente ka ron, dapat palong tanan dyan. Ayan! Refray, magpabili na all. Ayan, so dirita kang Texter 0356. Good morning Papa Kev, greet lang nako si Analiza o si at ano si Uncle Bero. Ayan, si Uncle Bero, kaya wag ang angga oy. Ayan ang asya dre na panot brush ako na Papa Kev, asya hangtod karon Papa Kev, magkatawa na lang ko kay Molakaw ko na ay sani na ay mga residues ako ang ipo. Ayan, samadyo na ang golden rule jud mga igala na dili jud ninyo malimtan. Every time mo ato kag trabaho, mag toothbrush every after lunch, mag toothbrush og after dinner, mag lunch jud mga igala. Ayan, so kita mang good usahay mag toothbrush lang ta 1 times a day. Ayan! Ayan, okay. Good morning day sa iyang Auntie Analiza and si Uncle Bero. Ayan, so walay address. Ayan! Ayan, so dalita sa uban pa nag-text. Hello si Moha Papa Kebs. Ang perminti na ko malintan, magdali-dali sa buntag kay ang akong eyeglass. Muna nga mulakaw ko Papa Kebs, mura ko og hubog na walay makita bisag isa. Ayan! Ayan, so lisuda po na Papa, ay lisuda po na na texter. Ay na, siyempre mag eyeglass na mabilin ka, siyempre magpara ka o bus or pedicab or sa ba, jeep ba, maglisod ka. Pareha po ni Papa Kev sa una na wala pa ka eyeglass mga higala. So every time mo at to kaon ko, yeah, sample, mato ko Jollibee, dili ko kita kung unsa ang mga menu. Kasi dati wala pa man tong maraga tuplok-tuplok kong touchscreen, wala pa man to dati. Tanaw pa man yung kag menu, mupila jug ka. So ako makuha na ko para makakita ko, Mapuan ko ka nang gamitin akong phone, i-zoom na ko para makita ko.
1: Ayan!
0: Ayan, so diri kang texter as 6033. Kanang makalimot og plaster sa hinapay papakibs nga pito kabuok buhok ang nabilin. I-shout out lang ko kang Rick na mauna na iyang buhok. Ayan, so ala Rick, oh. Ayan, so tama dyan, may gala. So, nadyan siguro na kanang mga wa na yung mga buhok kanang pareha ni papakibs. Ayan! Siguro mga hereditary siguro sa pamilya mga igala, pero ayun ay hinapayon pa rin mong pito kabuhok. Okay rin na Rick, kasabot na Rick, kasabot ng pugorek. Ayan, so good morning din sa kong mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, kang Kuya Janjan and LM. Ayan, so good morning sa inyo diha. Okay diha sa Matina Aplaya. Ayan, kang Kuya Jim and kang Ati Kring Kring. Ayan, so manang ang grito na sila taga-adlaw ba si Mangluon. Ayan, sa drita kang texter as 6053. Good morning sa mga DJ. Kanang kaon perminti DJ kay Permi makalimot. Kaon sa kay malintan trabaho unahon. Ayun. So, tama jud mga galan. So, sobra kadali-dali na to. Malintan na to ato ang breakfast. Pero mo nang ingon pa nila daw, ang pinaka-importante jud mismo daw, ang breakfast mga higala. Kay kung di ka ka-breakfast, may mo trabaho ka, perminti maglaba di mong ulo, perminti ka suko. Di ka ka-focus mga higala. Kaya kung sa lunch mong huwag magkaon og daghan mga higala, imbis na paghuman og break sa paghuman og lunch time, katugon mang kaana. Kaya syempre, kaya daghan mong gikaon. No, nang breakfast yung sugod magkaon mga higala mang kaon jod. So sa dinner, dili man kayo as in daghanon jod. Kay matulog mang ka. So ang metabolism sa mohang tiyan, kahinay man, kay muhigda man. Ayan, so man nga, importante yun ang breakfast mga higala. Pero karon mga higala, so dili na kaayo kay ginauna na ang brunch. Ayan, so giisa na ang breakfast and lunch mga higala. Ayan, so man karon parihan ni Papa Kev, nag-brunch na si Papa Kev. Ayan, sa mga nangita og produkto sa Vegemax mga higala, available na diri sa itong station mga higala. Ato ang Vegemax capsule and aroma oil mga higala. Okay, every 4 in the kadlawon mga higala, madunggan ninyo si Pastor Dan hangtod ala size. Ayan, so sa mga nangita og produkto sa Vegemax, available diri sa itong station mga higala. So mingon sila na pwede minudo papakebs. Ayan, so pwede minudo per capsule ninyong paliton diri mga higala. Og ato ang aroma oil. Ayan, so good morning kay nga Pastor Dan all the way from Bukidnon. Ayan, so good morning si mga Pastor Dan.
2: Good morning!
0: At oras may gala, alas 8:45 na. So, dito sa topic, unsay kasagarang malimtan kung magdali-dali na sa buntag. Ayan, so gusto mo habol og text? Text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so ito ang pagbalik may gala. Ito ang pangbasahon na to ang mga nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so mga hatag sa ko kantagikan kang Bruno Mars, entitled Cha Cha Cha, Don't Stop Radio Hit sa Morning Edition, company ng DJ Papa Kev. I'll be right back.

Cha-cha-cha by Bruno Mars. Ayun, so lamig ito ang music by Bruno Mars. Cha-cha-cha. So magiling-giling dito diya sa ito ang mga kabalayan, mga higala. Ayan, sa ito aring hinayag basa, mga higala, sa mga nag-text sa unsay kasagarang malintan kung magdali-dali na sa buntag. Ayan, so gikan ka nga 9043. Kaya nga pa yung Papa Kebs kay... Sakit kaysa panit kung magpalit na og sud-an taga udto. Ayan, sa pareha po dire. Wala to mo ang payong. Ayan, sa last na nag-text, kanang pamahaw DJ mo ng perminti malintan, taga-adlaw na lang dyan. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw karon. So mo nang... kailangan dyan na ito, mamahaw taga-adlaw. Ayan. So, sa mga tigpaminaw karon, napapakebs, unsa may kasagarang malimtan ni mo kung magdali ka sa buntag. Ayan. So, ako mga igala, kanang kwan siguro, kanang mag-manudlay. Pero sa papakebs naman, naganahan manudlay mga igala, kay nipis naman ni Ugboho. Ayan. Sa mga nang usahay, ingon na, panudlay po diha po. Ah, bahala, isudlay-sudlay diha. Mara mag-iapong tep. Naunga. Ayan, so, pero sa mga babae may gala, kailangan dyan sila magsudlay may gala. Kay una mangun tanawon sa tao ang buhok. Ayan, so, pag nindot ang buhok, ayan, so automatic mo, mukarga na sa imuhang kanang presentation, sa imuhang naong, sa imuhang sanina. Kay usahay mangun ma-attract ang sa katao sa buhok mga higala. Maka-appreciate sila pag nindot ang buhok. Ayan, so muna nga, maglagot ang mga kababaihan kapag kalkag silag buhok. Manang, hindi na malimtan ng mga tagtulo. Siguro sudlay sila ang mga bag, siguro ani. Lahi po ang sa bag, lahi po ang sa opusina, o galahi po ang sa balay. Ayan, sa marto, may gala, sudlay siguro, manudlay. Kung naipitaka, kailangan mo yun ako ang pitaka, may gala. Kay narito akong mga cards and ATM. Lisensya, cellphone, automatic. Kailangan po ang cellphone. Hindi na akong malinta yun, may gala. Kanang siguro, mukhaan siguro ka nang maglibog ka, kanang magplansya ka niya. Nilakaw na kanya, waka kabalo kung naibot na ba ang plansya or daily. Manang mapugos usahay si Papa Kev. So, dati, way back college, na mubalik kay basigwa na ko na ibot ang plansya, patay taan ni Ron. Ana, kanang galing sa sobra ka dali-dali ninyo. Wala na out of focus na kasi imong gibuhaton sa balay. Ang imong halang kay dili ka mali. Inana mo na may gala mo nang dapat jud pag malate man ka mo nang sunod, dapat na jud mag time management na jud ka. Dili kay pag alarm. Mingon kag sige pa another 5 minutes, 10 minutes. Diba? So inana mo na mga kwanron, ay ko yung nagwala ninyo yung naginibuhat. Ayan, so man ang time management mga higala, kay unexpected berbiya kayo kung magbiyahe mo niya, mag-traffic. So, cost na sa inyo hang time mga higala. Man ang sunod, banaon ninyo niya. Pag inani siguro, no, mag-advance ko ga 5 minutes more sa kong tulog kung ta, dili ma-late or dili traffic. Ayan, so maratong topic na ito may gala. Ayan, so salamat sanan sa ito ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. So ayon mo kalimot may gala, ito ang Vital C. Palit mo sa mga suking mga butika o available po dire sa tuang istasyon. O sa mga ban mga produkto dire may gala, mga nong lading sa JK's Marketing o sa EXL may gala, available siya dire sa tuang istasyon. O sa Kutis Mistisa and Kesa Fragrances. Ayan, so salamat kistanan. Ayan, so huma na po ito mag-uban-uban mga higala. Ayan, so ayun kalimutan kung uban mga programa dere sa ito ang station mga higala. Ayan, so thank you kayo sa ito ang mga tigpaminaw diha sa ito ang Mother Network Surigao, sa SJTIT kang attorney Ulysses Salabaw, sa mga kumanan ako dere sa Panabo City mga higala, o diha sa Kibawi Bukinon. Ayan, so thank you kang Tatay Paeng. And so, ugma na po ito mag-uban-uban, same time, same station, then stop radio hits. So, morning edition, company ng DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabi nga, bahala gulig ugma, basta na ay kwarta. Ayun, so, mga hatag sa koga, last na awit, gikan kang Benson Bone, entitled Beautiful Things. Bye-bye, God bless, and happy Wednesday to everyone. Mwah!

0: uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah.

Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag mibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud na ayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bigin max uy murag dili na maayo na abot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bigin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
10: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong ala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson. Ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure capsule.
2: Sukad pag-inom nako sa Mega Pure herbal capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na 2 times a day nakita nako nga ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto niini og naayo jud ko sa Mega herbal capsule. Busa sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure herbal capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule. Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction ug prostate cancer. TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule. Diri na ta sa original. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgun ako. Unya, pag mata na ko, ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: vitamin C, vital C na ta.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Misteryo di variasyon. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
3: Unsa may mo testimony sa atong product, sir?
2: Usa na lang sa kapsula nga akong gininvent sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Pin Bio. Motri, kanunay ako karon akong gininvent. Ang akong gibatin nga anaw gumikan nung gading sa Power 10 Bio. Muna akong maintain. Hindi ko magpabiya.
4: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain ni ini, bahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naangini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Atong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulmul akong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihid ang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimak.
3: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kog paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon mosayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga bidimak. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
4: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan. Masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Nakapalit po ko sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantong pagkahapon, price pa kayo ang naong ba?
2: Oo, bakit sa amin ni Ma'am si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singala na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat, ma'am.
3: Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
4: Love, diri na ko.
5: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
6: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
4: Love, sabay tagligo, ha?
5: Sige, love.
6: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra Max. Mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Che Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

know.